Ekut ahas ako. Ako di ka di kahagi iya chuti at di itjinde ya. Ako taan habi ho ato di hindatan tahan siya. Chut bininat ehgi iya chuti.

akona ashoe ni gan benago sa bayat e le da ekoda ako iya da holongo bayat e dina ashoe in leniki.